Non hejong nang litum, kang du kardo malun, ajay mek ang deng long pen, stony tiso kilunalun, arjig long tanglo, adun tu. Kang du kardo malun, ajay mek ang deng long pen. Christina ing tipi la pen, ari asang huwa tum kilunalun, arjig sinang. Alun alam ti, pirte kisung ang bong.

Lapuan apornang litum. Karbilun bari machemek ang tengalong pen. Ason sonalun, arjiklong, tanglo. Laki, Akaswani, Tifo. Non studio guria por. Porpai troxy plengluti. Delhi pen epachatak. Hindi alam pen birta, arjiklong po. Lapen. Porpai troxy raminit po plengluti. Delhi pen epachatak. English alam pen birta, arjiklong po.

0: pada dim se karbila met lamchong karjap lo
1: aprangsi bini orange radio nak di pulong ni phan tek det chini det pusta mela ni ki tek an lamela puthak ninga lam ko sthani phan apornai pipon bochoro iglo lasi lamlong damik philona ningkan phokke ba prang karbia lamla pen lamet asmet lamet pho phan ni tum ni tum ching thani phan si tong iglo lasi lamet pulong te ni tum ningkan phokke ba prang ni tum karbie alongke langdam erobote hamphang longomasi irotum ka charlie hin ba pio lang holo sohot non pen ningkan phokke prote ningkan pharo krisir kebra so trokner kebra ningkan lom phanse dance mons doik po halo bangso kai hoti erotum karbi hamphang long ka charlie hin ningchi hungchit song dengas tola lamasi langdam mot irotum halo sohot ke karbi aloke tok aphaijumik pingla la sopen prang missionary satum hin pen epak pak ni la polo thui baklang bomang bomlo bonstame lasmet la lamet bote literature pudelonang tomoso la pen lam hancha hirji rai hui bangke klang klipin lang baklang klipin lang poteng la pulam der nang la sotke school long thaniya hormu lasme la missionary school long thaniya hormu la pen pada dhoroma la kitab hai hui sip klang chona
0: kala
1: samya phibang thulo la ru bong long terang alang li samme pa tok tok iglo karbia jutang ben chirab lok son son ni hormu karbia khayalong jasmet Prek jam, a kam hut kenang sot alam hai hui palang toksi paklang ilo. Sitame, jasamiat la tomo, pahan chapen ke hai hui a tomo hariban ke so tok te pinlang poteng. Rubong long terang alang li tok kelake, owe abarim hormu, abarim a son, a putaksi tok cholang. Sitame wang tulo, a pike Wharton Kumar be, mata ke hai be, alang li hinpen, toya bumongwe pokita pangcheng ke tok ilo. Laso a loke lake, purely fictional lo. Kapahan capek ni tok kita binong lah kita dah bangke. Lasi hala rubong long terang tom kita tok pen lah lang kita tok cepop ceprek lah no. Laki mithang kapahan capek ni tok alam lah. Lasi open apa ibang tu cod lo alang lima si jolang kang dir pahiu kita paklang tu lo. Lasi hala so tok kita tok lo. Sistem anset muli tom cihung unde lang apen te cihung lunji mana kapuri dunji abar sayat me cilong unde lah. Lamasi hala sot papio la ningkan phoke ba prangke samela so pen phibang thulo longkam teron sar tum alang le tum tok lo alang le ki tok jasmet ke khirjira tok tumus tok samela alang le hin pen mangke kitab jasmela po methang jong jong mangke tab po peklang tut po anu mangke khirjira kitab son ke hosot abila lunge than kitab halong alang le tok don bo professor rongbong terang alang le tok lo samela alang le thosot ke asamis men tok ibom chola asi hala sohot non pen ningkan phoke ba prang along ke ahot ke tum karbi alamet puthak jasamet ke tokwek puwangge jum hekla se wang thubom lo non pen pangbar mo te non bangke ka sapso ka chila do ke dolo non ban ga chila dam thegam thegam long la lo karbia ke da ba phai to me bat chelo an parte karbia alam ke tok ta sapso joy chel son lo joy chat puni li punai mang la lo aprang ke script a chila ta wang long bong lo aprang il tum karbia alam ke tok la ke samisa script si andun lo se tame hola sod bang karbia alam ke tok sik sak do pojone ma se phithu bangke roman script ne roman dak en lo na so pen non o non owe ki mi ho ban amang jase mela english al medium school chali tum bang la so ke tok ke joy po thek long sik ki tok phai tame na ong chal lo
0: kala
1: asi pang bardam lo tang te kapre ka khae alamet pele pang bardam kali de ili tum thanga khae alamet se ningan phoke ba prang la pen non la bang si pang bardam te pa prang ba prang olo
0: lala tok bang ke do olo kitab phai da do olo tanto uve ki miatum tum lamet lam chong phan ko anar di piglo nang le ma thateng pulote
1: la so akar ju bang ke kenai sorry glo tok bang do lo pu etum pu pulo he same chila kha da mot ke do pikel lang tok bang ke ele tum jong se ha ru bong long terang pen cheng pen non chila kha sta mer tum bang paro si bakta pleng pleng na ka la so bang lans do lo do la akhai ke aphai ke etum khai ar mu aphai ke bat bu lo he se tame la song bong pen ke tok atum bang jom pikla ke thek tum do lo mane log chali hin ke thek tum do lo nono bangke sitame jasa me lai tumakar be kitab ke tok ve ke tum bangke phai jumi ko la
0: kala
1: ben pulo pharoi sida belang tumme same la pharoi si tok bang phai la belang bu tame tok te pin pui kali lo tomoso punon hirjir punon lam hansa lam la lam sai hai paklang do ke do lo
0: oi
1: de phai ke batik bom lo lastame jasa me pet no ben ang le pulo etum owe ki mi etum kosong si laso hin aning kirung dun po pulo tang te la ke owe ki mi to mandata etum akoi pinolang non matyar pu pidata hinola
0: kalang
1: owe barim tumben sinang hutpen sik thegonong le pottai son no puni limat puram ji owe barim mate non ilum bena prang owe tum tame labang so hemlong kitab ka pur hi awar mon kipi ngar obon
0: kalang
1: lo jase mer la etum ithanga khaya kitab ka pur hi awar mon mangave adon tin nang lang tame kitab karbia khai a kitab ridamte dolap ji poining thedam avelang nanta oi barin tumong pense ki japon thegonong le bote owe ki midum tame la so hin mangke

0: ku son se la lamet lam chong along ka chi rap dun pen kar jab dunik pola
1: o we kimi atom se arpu the ke the pi ga ngang lo ate ma no no we kimi ge mo ke o we barim pol ang atom se ngar bia lam non kar bia khai pa non aprang pon je tum lo ala se son son ni arpu do ala tum non ala tum arta jum he apor pen se le tum ala le tum bang kitab ka pur ya be bang chi hoinang ji kitab digital form da me la pu physical form da me kar bia kitab ke nam abang aning chirung nang po
0: kalang la
1: di ong dung la te kong long lo aning kitab pur hening hang otom dos ta me alang tum ar deng ko pisi kitab dolo po tang te na ne english novel hai sinon ke chi hong rong rang ti son thot si ni le chinu ri bang ko bi mitum kar bi tum ke tok ta ko pisi tok ma la bang lang dunik tha chini dunik tha
0: kalang la
1: di la lo no te na tum kar bi tum ke tok ke la an le ma le le ma ta me chini dun po kopi putak se tok ma non non kai alam se tok ma prang kai alam se tok ma la yong si chini dun bom lo pa ta lang le tum tam mo o la son so putak tok nang nang le jo ko man yong si tum kar bi a kai along kai kar bi la me along romance romantic putak tok wang welang ba war putak tok man ka ro na mai putak tok lang kai jing thur putak tok te lang bo te lang chini po la tum bang yong si ki tok ai ning hang do bu long te lang tum so putak tok nang lang pu ning ye thek po la si mo pen le pula social social media al mane pula po physical form ben dame digital form ben dame kitab ka beti den bang non ben cheng nang po
0: right
1: la pen la me la pen chera blok maya helong ki dun da chi hung nang la
0: kelang la
1: lam ka ju dun chi than chi mo ma ka ju dun bang to la to chi rung nang la ni
0: kelang la de kar bia la me lam chong non kar ja ba teng pe te non ning kan phok ke pa phi nang li ko nat an se ga chi char da mik la
1: non ban ning kan phok ke pa phi an chardam lodonte ison mangke pilopo chikok mare isiki mangdam honse manpo lason sim lason le mang manasonte bonse pudam po ya
0: oi
1: mangke mandam no karbi alam han ate ma thegalong thai thegalong le thai tome nelige kamathalam gela lo no to nonante yong si bap dambom arna ma hirjume do bom ke ba ke bingi phanave pulonte non ningkan poke ba pike yotum karbi alam pinang ching thorji ching thudam ya thegala lo non tum karbi alam college anang le tanglo college anang le tanglo na prangke school ong sancho so p kldb dum ke claim joine higher secondary ang dengan le lo non ako putho claim joine non make degree level fiug first semester second semester la long tum non ke parlu pa le ponlo ase non ni prangke bang ji bang ke a phi chiru ke avelo bus ni ning matha non se p chiru yong se avelo pran te a prang si dam lo ko mate non ning kan ke ba phi ban kan pho phi dam e anote tum full department la long lok thai mere la college long ta nonge ac ability enhancement course anchalang ha ase moan la on ba ke ac full department long lok thai bane yong se full department ong se long lok pran te ma mane masters degree and long po
0: kalang
1: la ase itum alam a ba ke chingthur oji nonne kan phoke ba phi anote ning che thilo nang le tum kar bi alam ben doctorate claim dum do po bole ning thilo na son thot si eto la pul lamet ka boche tasmin la ka pahancha son ke tok tum bal hai kitab ke tok lang claim dum sta me avar sai logon bom po jong se la pu college aba ka chale hin jong se degree hang song le lab lo plon te degree long la son la mancha do nang ji la pu son alam do nang ji pul hai ason kitab do nang ji po demand bang bom po ke ka nang bom po la pu tok bang da tok ik bom po ne si pu sen ning ma thalo la lo
0: asi
1: pa prang prang oji an par ke than se ko the le yo
0: ko
1: pi dong le pon ka nang le pon
0: ne pa prang je ke hai ning thege do he stame la da ka long nona teng bulote bangalam en open kangbu ta do jai ji manang le ka matha teng bute
1: o nili hin ban mangke open nil pulo kaning yelong mangke wangre ta he mane stame hala e tum lamta sam longe do ji lage
0: kalang lo
1: tum non lamta sam mesen mesen tok bom lo mate
0: oi oi
1: non khoya sing han se sar ke tok lamta sam prang rong bong sar ke tok lamta sam pen hai long le lang tum il tum he di lamar jong bo banglos da hai long penang lam do mthel tum pur pe chot
0: kalang lo
1: la kan ngelong etum bang re ti he
0: oi oi
1: so me la ke tok atum mang he di en bom bom lang la hela
0: kalang
1: lun ka boche tum stame lam lamet ka boche tum ha tong ya prang la lam tok mon bom la no na kaya putak song ni tok pa hu long long ni no na kaya lam the pu bang lam the en pon jai do ke do bom la he so me la so long etum lam kang bo de ji ba alam the ki bi de ji pon mang ni le puram de athema do ke do bom lo beti ke beti bom lo
0: oi oi
1: ka beti ke do vek ji la pena so ka beti jo ne mo mo ta me tum chi pote la so lam mang do chi long thu ji
0: kalang la uvi ki mi atum phan nang li lam the nang li ko pisi pui chi
1: uvi ki mi bulton te me thang jok jak pojo la si me thang jok jak me ne chi pui lo na
0: kalang la
1: la lo ki cheng si ke etum kitab ka ka porhi bang e beching hoina la kar bia kitab det pu pelo ala ja ta kitab ne tum porhi pik nang la
0: kalang la
1: la pen etum jong si bang ke ta porhi pen ko pen ining ro chopson do pulang te la so pu thang etum me thang kar bia lam ban ke tok chali nang i
0: oi oi
1: suppose pudelana ngatung ko mane Alice in Wonderland porhi lo
0: oi
1: aso

0: Alice in Wonderland puoi riletto non si ninkero da ma son dopo te mi tanga la metto na ma te la so Alice in Wonderland ma le don carbi la metto den la
1: oi oi
0: banca prega prega kai dum da mi tanga la met ci pa chan phan ki la pusi ki cheng iglo ong dum dum
1: oi oi
0: mi thang pen ka pan chalam klang klang ko ko mane British pen English pen to Hindi pen to alam alam han cha to mu hai mi thang alam pen wan lo o te la so banga tum claim iglo na la
1: kelang
0: la so we mi to mar deng la tum e tum mar deng so la so lam banga e tum claiming nang po an part a prang pen tum la oral oral literature por mu ma he elam ben in hope than jala alam ya na e tum he ma long kar jun long pai po pa nang than alam la hai on la do bi an ta tum ki tok tang do do lo he sta me tum ko mi thang ateng ma tok si bi thu nang la
1: kelang la
0: athe ma hawar tin sil hai ta atumu ki than de sab sab pa si tonte ma ka chilar do si tonte ma ka chi break to asia hawar tin pen ki than atumu la hai ta me tum tok si bi ti nang po lalo etum obik mi tum rdenge lalo lan parta mo peneli pulo porhi nang ji bangalam ang alamet mo taitum kar bilam tok nang ji an parta etum obik mi tum mang ke tok phere re den nang ji nege kar bilam thek oire ma si tok a hede lo bang ni den nang ji mi thangalam loke thek the thek non thek the non mi thangalam loke yong se tum mi thangalam se tok a he pot ne bangalam ang tok a la mi salam ga son son etum alam ta lilo pote hala tum alam ko son tokon po to asi tum mi thangalam ma etum tok hai nang po tok hai nang ji paklang hai nang ji hanut ka prek pan ta me chok mo chok che ma par ju hai nang ji
1: kalang
0: la la charju pencil tum hani a ke chok chok che pati ni bon bon mon te ja
1: kalang
0: la ase tum ka ke ta ni methang phaning chi pa binang ne
1: kalang
0: la an parta o we ki mi tum etum kla ke tap ke nam mon ta ke jor la so phanta tum sai claim nang ji thek thek tum online platform nong tum ma offline platform nong tum hani ong dung la he long ba ke tap kar be ke tap tat san chom mane ke lo ke long dim san ko mane pu bang do son the di me pik ji
1: kalang la
0: non ye tum kar be ke tap nami pote rinang re te long lo ase di phu long tum me dong kamu kamu sampe long mai long hadi owe ki mitum klempen
1: oi
0: kadok owe karbe kitab do an kapang rum ki jor bot me ba ki lang hon me bite hadi lai no ema bose ni punami
1: aho padik lo
0: an porta etum lalo chasma ki tum nang aprang obi tum long hadi charjun bom nang ko puson se tum kan kam deng ponji ma ko pisi klempo nang ima lang ke tum tum bidien bom nang ji
1: kalang kalang eh nang chero iglo nang lipan owe ki mia tum phan la pen angkang pi karbe ra da tum phan me sanalam nang ligi thana pon sipini ge le tum la da an leington iglo nang kardo
0: kardo

non het jong nang litum lun che to luna cha mek ang deng long pen bokolia kcs kilona lun arjik long tanglo adun tu lun che to luna cha mek ang deng long pen teke lang jun kcs kilona lun arjik sina aluna lam thi kemang adim

non he jong nang li tu lun che to lun a jai mek ang teng along pen teke lang jun cases kilun alun arjik long tang lo adun thu lun che to lun a jai mek ang teng along pen Karbi Cultural Society atum kilun alun arjik sinang alun alam thi lahen lo ni tumarong

non het jong nang litum garbi lir mi luna chamek ang deng long pen pansing kro kilona lun arjik long tanglo adun thu garbi lir mi luna chamek ang deng long pen sarthe rong pi kilona lun arjik sina aluna lam thi emek tareng et inu arjulong et bonta nija kong avidet barat adet Haning kan paro kreser kebra pli kebra troksi pen non puan badu tumle nang chari tami nihang nirep asama hawara long kai suwa tumapan katangri karbia tumapan tribal kipa phihup akhai pupen kachong sip kachobai lapen keber

0: ke sabin pu thialang bang ke khelos tame dam igo lapen ke la si hala dak pen mane asonason stamialang chulong uditi la si nili ki youtube pen si mopen ang than ba masonak thak si youtube pen si charli pinang ma didi la si me hino ki nili ke pan hong dam o ya takali la si alang phansi hedi firstly ki nike kaita la phansi mane nili ko pima ga se mara ki mi ason do ans tame alang phansi patis paw la pason jo
1: tangte nang li ke khai hui ka silam ke nang li long ko mane nang che rap dun la pusan da doik ma
0: nililong nang ka chirabdun lapusa mane staff pujat ke nili bipon pelang hedinon matkia the nili me

0: lo pason ke kali eme thang jong jong phans tambe chudor choreng chit phan ke do lapen ke ahut pen hem stomach crisis ho pulotang te hem atuma phan samya ahut adak pen ke akerap mane hedi do lasi ke kaslam jending hang tum do pustame non lom ke training dun de da mat si salam tek the la pason ning chepa binang ne athe non lom ke youtube se do ko pot si youtube pe nang le tum nang an hormu charli pon thek baking pulo dam tang de cake chot kali cookies ta ho kapre kapre ka son stame do la pen ne li ke mainly focus ke cake long stame kapre cookies sa hu stame do dessert sa hu stame do customers atum stame non son desserts ta ho kapre kapre stame nang arju tum do ott orders tame na arju tum do wa phis tame nili banga mo pen pu bom son si staff bang ke nili bi pon pelang ma di ama sa ka sik sa ka sa do chatiti la sin nili un an pen ke nili me thank you un an se di orders and un chatiti orders bang mate do pik pik tame non ke nili staff bi pon o jat ka lidar lang ma si nili me thang sala pu klem pon bom titi la si ke ka salam janing hang tum pas tame thang the non son oven have det pas tame ning chpa binang ne la pu mo pen kipu bom san thak thak si la gas pen sa tame tum semar un pen ke oven have det sa tame nang tum phole he di phole ya ke the sone si and ta chok la pen e kali pato tang de cooker sa tame the mu chot son and non arlo la pu sang ti binon la pu son si mane ke he di la pu son semar mi
1: tangte kapadu selam theni li nar ju theklang tangte nang li non i prang ki wang ji aphan nang li ko pin ne akimang la puson do ikma
0: alalo ne li kemang do la penili po bomb staffs tame ave athe bi pot se ave derma bro tangte ne li dukan tame ching pu pedalang dukaning pul pte staff tanang po la se dukan ka ching pu hi ji abang ne li ning ha la bang ki ne li se dreams lo non mat ki ne li hembency jor bomb lang mati di la se ahot pen ke customer tam same na lo nang likulat ke jat pula pusonar ju deditti la se ke akulas tam me avelang la si ahot pen ke akimi a customer tum pulo tangte address tam me ka jathan sung krung ditti la si la jong si kuladi si dolo isia adimlong kularing pupon lo pulo tangte haladak si mane joy ke ditti lo mane address adi ke thana joy ke po la si la ne dreams pange non mat ke la baking pange non mat ke la kular ching puya phanbang sining ha
1: churolo ni nangli ke kaselama puthakla radio nangkar judun arara tuma phan ki than pachiniya pon tangte pini ke apor chok tanglo la simo aka prekar ni le la anso se ili tum chinki che than thu iglo na do me thak me kardom
0: kardom
2: la pona porna li tum swar lo ase ang tonga cha mek ang denga long pen journey timung pi la pen hut bang Hunali teron piang bong chi huchiput arjiklong tanglo. Laki Akaswani Tifo. Kenang sat kapachini alamjir arjik tha. Nang li tum jong si kachuning rialun arjing tung plote alom bilo machai mekalong le WhatsApp nang lu iknon. WhatsApp a number ke 94768-800-85 WhatsApp along ke tok nang ji ke lapuhen lo jai mek amen alom bilom komat siki lun ma lun se pi lun se po amen alun alam thi asapso tok nang ji karju kang tung atum ki dua di mate arong amen lapen karju kang tung atum amen alom bilom a jai mek ki iru along batahini si rot parju chot laki bhom kuru arni ata por phai Nerke Bramini Thom Kep, Lapen Aju Porpai, Sirke Bramini Thom Kep Apor. Lang Hen Loe Pran, Lang Hen Loe Chetelo, Lasi Lang, Pachehu Ikteri. Kijona Lang, Arnivang Ta Minit Popen Minit Kep Apor An, Parklok Pimira, Putot Pangsam Tu Ansi, Junangji. Lang Kapasu Ia Pule Along Amatsi, Pang sam nang ji, akapreka phule along, jong si pajoy tu pulote la bangso alang chihu tu detta hai. Dongkor lapen, lang tuk akung aray long lang pachiti wok long le det nang ji. Jong si la son chiti wok do pulote la soa dim along bleaching powder mate bleaching aduk rik kalite tay nang ji. Kijun alang kibi iya lang bong mate apule kai keta dipwer nang ji. Lapen, Lang kacho ena hutta iri pen chipu phera abe ke do ahar lung pensi lang chosok nang ji

0: Kitheki rile do iseta hika le do iseta me ke claim aning chi paning ding mucho
1: Aho.
0: aning ke swarlu tumlong sidu lasi umpen ke swarlu tum si birti birto namo pusta me dodo tum hem puseta me pinsu tum si chi pa hem phupo arlo so tum phan ke pa chi pa hem phulong le lahayak nili tum ke lang dam tang do ba ka chini pondo laso pot si nili tum ke mang dam tum ta swarlu tum phan si ke mang dam jakong ke komu chora tumapan
1: Penang anak di mabang ke ini tum karbi ang long arlo kedu amunit akhayang bong ta karbi arong koan ma labang so cerap seroya song keseng lapuson thosi kaprek bang akhay arong along entah lapuson cerap seroya song seng dampo
0: Nakala.
1: apore siwa setame mo hanang ke plan nangke primo ke juru huda bang anke halabang at entum keseng bang adim bang khaya long ke seng dam hala bang so song tum si ka chin thur phra munak ti la pusan dan itum lam arjulong ta tela bang solam ke pu an hok ko pana hok lo ni
0: kaddu ko ve mata hok pe pu ke pu un e
1: aha
0: menang ana dim bang ke ili kar bi pimar tum ta ka pa prang dun tum dulu ta menang ana dim bang ke nang li pu alam ta chok lo bang ak tum si na ke seng dun pa phia tum si pa prang rom ti
1: aha
0: yo
1: lo pusan
0: a thege la phelo Karbi pimara tuma bangke kamathak rando.
1: Kathirak do,
0: kathirak do, kathire do. Lapen ke songja leadership he di. Lason ke ja ponji apa kathire ta dupi. Penaja mane isi pudam lo tang te karbi ya tumke non ma ke duk puseta ki duk pik puche thek long le de. Ni self help group long do dun de seta ni cho.
1: Oh, lapusan kemarin.
0: Ni member atum le nang rabre seta anu kapreng nang kira patum do. Pu lahai penta ison lo. Angke la tu mang bong pota aku kacing ria be. Isi pudam lo tang te supin so tung kan ding oi lagi mene. Kita aja kat tu mang lo so tung pan ke pin so tung ke kang dun tu kok di. Meeting pa dun long le.
1: Aho kalam.
0: Mane tangka nang me tang ciri tek te cipi dun non ni nang pi dun non e. Pi chong hoi po ma pula son ke ma tha dun krang pen ke du. Ama lo so tu mang ta ame tang pen la son discourage po hormu he di la son du kok.
1: Aning run hub beti.
0: Aning run hub lo la tu. Ne o ne pen nan ta nang kroi dun de. Ne ne meeting ta dun a por ave. Pula son na pen po an ke la tum kaching ri ave det po. La tum che tong on tek te tang der lo ke. La so ang bong ching ri dun mane che tong te pulo tang te hala da ke klem ji ana son ta ching vai tek te lu.
1: Aho kalam lo.
0: Anke la so pot si a hormu bangke
1: pejo
0: pejo pen ke anke papi nang kok lo
1: a ho kalam lo
0: anta bang atu ma bangke la pugali o ni tum ke klem vek nang ji ti mai tum ke bang along risi ke du
1: kala
0: la si itum ke non la helo itum pa na war sai si ke me lo jakong che long ji apa la tum mangke la sona ning si du anke la son po la tum bangke un an pen ke chip pa me ji apa la kupulo
1: Hal maso
0: akong parin ke parin ke parin ateng pen ke klem ji pan la tumbor ipi.
1: Oh.
0: La pen ke ko pine training bisa la se ke
1: ipi.
0: Se ke ipi. La som gong puta me menang anakar bi pi tung ke ne ke lu thek the ne ke apor ave ne ke oso bi he ko athe pon ang chetong dun de. An ta la bang atung a bang ke a jat not se ta wang po. Thek nang ji pula sona ning ke hang thepi. Amak la sona ning ke hang do ko ko posi kabor ida du. Kabor ise bor itang olo pola sinang paprang lang kok lo.
1: Non eson ma ke lapuson hen lo. Non arong tin, adim tin, aklong tin long ta lapuson penangan ilit ntum cirap seroya song bangalong ke thedun long penone matai bang engke than ke pari penone penangan lapuson arong ke bang thek long lo dupik lo nona bangke. Tante labang su asong labang su aham pang lapang su si ke pareng verje pan ke anong lit ntum ku pilon ni ke klem nang si.
0: Reclaim nang jia son ke dupik self help group mate methang chira ba song pulo tang te a methang a phan si chiki nang po bang phan ke chiki nang ne la si self help pulo alam ta
1: kalang a hok
0: la si bang a phan chiki ke pin pen a methang a che pe reng wer ji a phan pulo tang te la tum la dak ke claim nang jia son ke do son ke la phelo la tum mo pe ni ligi po son ta si meeting meeting along la tum che tong pen planning pulo ding list pen ke amane kaching vai he di la hai e la hai bang padu nang ji ki mati di la si hormo bang ke la tum ke claim nang ji abang ke la pu helon la so song ki reng ver ji apan ke

0: isi siya song du chom chom pulo tang aja kom kom he
1: ah ho kalam lo
0: la si la so song isi isi asi bisara lam isi arong lo group thom pen group li a song du pulo tang te la tum ching ri thu pet pen isi a song ji sing to me
1: oh
0: an kya ja kom the mu chot pu
1: ah ho kalam
0: isi ve da song jong si ko pin ne ke kle mia ning ge hang du pu sita me ini tung ge therak ong ne ge phere ong ma te ni tum long ge la ana ke the ga bang ave nangke japona bang the the pudo ta hai ke di
1: ah ho kala
0: ta hala chingrum thu pet lon de la chingrum pet asong long bang ke do poke nur ba ke thek mu chot ke
1: ah ho kala muni
0: oh ke re mu chot do poke la si la son pulo tang te ke klem ja ling se ta me hala e ko idea po di la so vang
1: avar sai long pon
0: avar sai long pon po abi di so re po no na jan aja kong the mu chot po
1: ah ho kala
0: muni angke la so aja kong ke the long si tam ke me ke klem pon ji afan ka cherap an so se ka cherap se roya ja kong ke ye fanta la tuman ke do pon ke la se pa prang thek po ke la son pa prang thek lo tang te la tum bang sustainable le hedi mane ar do thip po ho me thir thip po
1: thir thip po
0: I ame thanga ke nga char jap ji afan an ning che the do po ange char jap thip po la si la so phan ke la isia song ching rum pe pe isia song seng nang ji angke la so phan ge e bang reng lo lam pen ke federation pulo
1: aho kalam lo
0: la federation along ke arona tang do la si hala da ke song thom pen song phli mate song ke pen song kri pho ba song ke pen song ing koi la an ching rum pet pen le seng ta cho angke la tum ke aja kong the mu chot po
1: ante ni son bang la puson hello la puson asong la puson aham phang nang eklang open a jok aho kalam sapi martin tum non asong seng pusta me hala bang so asong hala bang so aham phang along pini le thak non pe kok le thak non alang le tum thak olo tema alang le tum claim olo tema la tum la bang so song pen ta me hala hor muta ko an sik en det poma ko an sik nam det poma ko ma sik nam poma ko dak sik bi poma ko son sik rim poma alang le tum la bang so hor mu bisar la mu pen le pulo pini pi kok polam det kali Woi pis tama ka preka preka cho hormus ta me ekian kiting thang hormus ta me e hai krum belengs ta me la pusona hormus se mar open up hi alang tum ko se mar mo yat po phi alang tum ko son lo alang tum hala bang so hormu ka preka preka dim ke pale po ke cho jor po a hi thi ko lat ko nalo ku pusona lo tum klem po na po
0: la da khelo eli tum la menang ana song tum ke la da khelo ke klem thang da klem pon pe da ti ti a the ke a the ma chini ne hithi borwa kupia hormu ma chini ne
1: aho kala
0: e menang ana tum ge chini ne hithi pulo tang te muni ra tum ke jora tum do lo ke nam tum dam po
1: la chini jor
0: la phansi pulo sta me kalang ta kalang lo lata market pulo la bang ke
1: sta me pe bang ke
0: market puta kalang lo la ke jora tum do po ke nam tum dam po la ke market pulo le bang reng log lam pen ke ta marketing po bang ta chini na la
1: aho kala
0: la si la song bong pen isi market and marketing po long pason phli hor mu lang dam nang ji ante li tung ge thek the thek thela la si la so phu thak me nang an se ke pi nang la ma to non ke than bom ni li tuma mata ke than bom ma bang ke nang tu so na song do lo la si nang tu e son ba ka kam tang ka a me ka pe wang ji a pha a su ka pa chan ji a pha klem tha po an si ni li tung ta pu dam chot lo ma te than nam chot la ta ladakh helo nang tumke jordam nang ji ladakh helo ke ponang ji po bang ke nili tum ta si krum pen se ke pipela
1: stame non ba e tum kar biang long arlo la do ana song ta kereng ver ji pan ke alang tum non jong jong ke tem ko pima hor mu hala an pen non mat kereng bom I un ji
0: un ke un na sap o pan ke sitame mo mo ke do ver ji pan bang ke avela no hok ta nili tum mata chi thek dam long lela mane la so song la son nil ke klem pen isi ki thir thi bisaralam non pege thak puse ta me ni a jha ka song tu nge pege thak pe na tum du la si la so pege thak ka tum puse ta me ko so no la ki du ver non cheng lo la ke non chiklu jon jon ni mani kan si ni pen te pa ve det pu pu a hormu ka lilo cheng lo tang te ki du ver nang ji hala so ki du ver ji phan la tum ji chini na la ke lang dam nang ji hala tum ki chini nai ke la pu helo marketing bong bong son phi du di si ke product
1: kala
0: isi bang ke price la pen ke promotion
1: kala pakam bon
0: promotion of product he di pakam bon bo la pen ke physical distribution po la son clear hor mu chini nang ji la hai a kam claim clear ko he di la son phi la tum chini na la mane product pulo tang te la

0: si hormu bangke bostu paklang klea ko latum kopia hormu ka paklang se ke meji ma cicini na ngala
1: a hok na mi piklam jilu la
0: la pen ke ako ador thik thik nang ji ajha ka tum ke e bisar lam pini ke tha pini ke tha ke hon ke ador su ui la pen ge inu da munit pe ke tha ke na lu sini abda pen ajuan ke tha the jong si tha pulo tang te isia pini ke tha ke arni nang ui Bonse tame ke jora hura bangke ador pa supi. Ador supi ka masi nama bang kom he.
1: Kala.
0: La so po se hormu bangke ajahap tu mangi pini thake thak lo ti. Amma nang de de am nong ni tunji ing ton kok lo. Ador thik thik thik de po lo.
1: Kala.
0: Alang tum ke la si la so ador ki thik ji long ke lang nang ji ke la po he lo. Francia bangke ke nam raw materials ke lo he di. Ke nam ason. Bisa lang pini thak mo te hon nang vek nang ji. Hon ke nam ka an lo ke dam ke wang ka cross ka an lo la pen ke ke thak ani ni ka an si ke en lo la su lang det pen si an le pa du o bang ke lang nang ni
1: a sabet an le pen si hormone nang o nang
0: ji less profit no loss po bang po mane e son la in buden go be nang po tirita se tam me an le bang ta en o nang ni la so bang chini na la la so pen si ador chik nang po an ke Hormu bangke anke
1: nang sai
0: nang sai poke anke
1: pakamilo
0: pakamilo la si promotion po bangke kosong lon ke ka pakam po
1: aho kalam
0: chua ruil chua chek lu ni tum pak phlia pini thak lu pak phli da ni tum la sona dor pen jor lo nang er lo ante no na bangke kosong lo pakam po la da abidi ri poke ane ko nat an si ke dam ji ma la so bang ta aku chini thu po la si la so hormu ke chini vek nang po la pen ke aku physical distribution ko ma chike nam ji ma ko dak an sika pele ji ma no bisara lam ha nilip na thu ponte nilip along det ke kai ma ke nam ber ba ngawi det po la se hala dak pen ko pusi puni ha ngatu na pele po ma hu ves na thu ko son sika pele po ma di la so hormu lang nang ji pen isi ning chi bi nang ji ba ke kapi klang a hormu a ling pu se ta me quality maintain nang ji
1: a hormu bang me sen
0: nang sen nang po ke me sen pini po se ta me non alon ke ekdom alon bolon pa du pon o si son pa du nang ji pe kok po se ta me ka patang da mi ma thak su su po lo tang te nam bang ve det po la son ha thak si production na a hormu ka pe klang hormu ma te ke thak ki phira hormu po se ta me pa me sen nang ji a si ma bang me o nang po design ki pi pon di hala ka pardon po asona son mi u nang po la son ponte ke nam bang ta du po la si la son thlia hor mu ke lang pen ning chi bi pon nang ji ke la so phan bang ke planning po di a prang pen
1: matha
0: koi na et nang po ka du ko ya son la bang ka an ma ke dua tum ching room et pen si che tok jir pen si la tum e la so pot ke ching vai nang ji chi pathik pon pe me nang ji
1: mi pik alam ji lo ni la ke nang lila rak studio loke bang pen nang lila ele tum kar biswar lo la pen ke chirap sroya song kupuson sikang thur ponji ma kupuson tan si la pan se ga prangon thek jima la bang salam thek than bona pot nang li phan churu parlo office tam me apor ma silwani hong de lo apor lam dukok basil tum ka ching kinang ji do o boy office tam me la thie ka por pen ka ching ki ponlong thek po si ning rong parlo mo po du pon se pan salam jer gi de san thulo na pini ke la pon tono na kardo
0: kardo
2: Lapuan si Lucia Teron Pipen Cihucipud Lam Jirar Jiklong Tanglo Laki Akastani Gohati Mohabahu Donmar Lia Duntu Lunang Reng Alun Alam Thi Nekai Lutia Long Kilun Kajek Bipi Arjik Senanti

0: siêu phái nang
1: don marle tum lapana por nang litum dimasalun bari malun ang deng longpen lunjir arjulong ikchang lo lake akaswani dipu adun tu jaimegang kong dam tulanang lake boru lunbarim aluna jaimek boru lunbarim alun ang deng longpen kecheng si lunjir arjik sinang lake prapula brahma pen kilun ponalun boro lunbarim alun totang te arjik senang alang lipen kilun pon boro lunbarim alun

0: bojar tum bang ke aplang the tan tan ma te pohla tum bang sika ke tam ye bojar bang ke bang munet ke plan ki duk mila et se bojar ke dami mati an tam ye rong a jo long bang ke ki duk pa an ke plan o tum ka ve mati di ama se sika pho aplang tum se bonai rong te te
1: nang li phan ge la rong ti bok terai tum an ke cream bon selam po nang chini hor lo la se la ti bok terai tum an ta la dak tong nang ke nam nam la som do ta dom
0: te bok terai tum bang ke cream bon ke bhera pen cho nam ni e nili long si nang ke nam don ang se he e en tu ni pen da ka be de ko son ke bang bhera pen ban po ta me piniar ni an kya da prang bang breakfast kuri ji ja ji po sa me dak se ba po sa na che od ling ling po wang ring ti po cream bon nang nam ring ti po po jatra ke hem pen si do kok ti tik lo e extra ke kai ta bonai pon lo na bojar tum na ni ni dukan tum la an nang ji po sa mi he di rong a sort ai nor bhai ni bak nang nam ji mi ne pokai thai di la tum phan tap na ni plan ke plan koi ke thik pi lo nang nam ta nang nam bang dolo ani bang ta he mani ino nang nam ni tai nor nang nam lo rong a sort tum ta na ke rap pa niyam lo he ina che rap dun o lo na ka hon lo mati la pu an tan ti bojar ta la son a biscuit ke do o mati ta rong a sort tum thai di bojar pen ke nam ni lo la cream bon ni long ke long available hormu an ge he dak se nang cho nam nam lo em ki khorma pata mi ani cream bon pata mi dak se nang cho nam ring ti ke ong ong lo
1: te nang lila him ka se mar bang ke cream bon lo
0: goja
1: goja
0: nimki
1: nimki
0: khorma
1: khorma
0: ke bhujia
1: ola te bhujia bang ko son ka se mar ji ke la bang nang li than ji ma
0: bhujia la he di bhujia la bang ke ke ne beson pe beson pe si thang ta vela la ke beson pen po la ke ni e kasono po ing ti pi don chadan wer la anke la tum si mix po la pen sa la ke alla ke sorry ye pod dole online sikhe order he di e bang to online se order da la support pen sing ke munai ipo la pa ap ipret pret chat la e bojar lom tan do he bojar lom tan do do la
1: order do ma bujia ta
0: bujia ta he di bujia ta order do la hotel pe ni tum ke he la tum ta order do na tum bang ke e pe ni pom badam pi don pre po he e la alon ta do o po ke mun ditan ke nama ni hang o ke ing ti dog jok ma ti di ke la diabetes pe ni ke tum ke la ba ke choning hang o
1: ta de nang li ka cha ta bonai thai re ra po nang li ni je a kulat ke ching pui phan ke nang li ning hang he man
0: la bang ta ni li ning ke ha po ba phet sa me a pe ni lo ka son la pun ji ba kom che punji dak pen la he ma cho jor pen da long ke long lo he long lo po boy phe ta me long da dad an ke somar tum ta fis school ang se ma ti di an ke la tum han pi da da ma si i mi thanga ching pui phan bang ke punji bang kom chet la mo prang bang ma tha pon bom po he ta me non ko ki un e chet la i ni ke hang lo mi thang ching pu da di po phan ta he ta non ko un e chet la
1: de la non kupino ne program asan do tabo ke mate di non ta karbi youth festival nang le pola sinang lina youth festival long sata me la sonakulat ki bidun ji phanan ko ke matha do ma
0: nilila sonakulat bidun hadak bidun tan an bang ke bidun de de bidun de de da the bang ke dak tan ke ni la sonakulat bidun de de alam bang ke hala pule nili kulat bidun rong polote enke dakla nili permanent customer tum bang enke him long le dat po ke la tum ta ke ke ne pu monon phi ke enke nili long enno de dat po mati di po masini hadak bang e akulat bidun tan ange bidun de po wai phet sa me hadak dam po customer tum han chol judun dun hedina ne hotel pe ni tum long he chol judun dun po festival sekta nili hadak cho jordan long long mani pidun long long lo ke na nila choning tame kenela la 26 january horla so hote di la fil long phan pon tum phan order donit tum ko anda sur plan suri si order pidun long lo choning ta so na taxi a program ka pre ka pre long ta mini li pidun long bom lo ani school school long ani program do pai hoi ta mi di school long ta mi pidun long long lo ani fil long ani party tum program do la hai ta mi pidun long long la he
1: tenang lila aur mu ge thon nam ke nang li tangka bang ke nang chilong phit ma ma te mo la aur mu ke nang tong nang li tum phanang pi pi lo tangka bang ke
0: na tangka bang ke ni li adap thon nam bu ma ti di adap thon nam por ning sam bang chilong tho phit phit arning sam chilong phit po la pen sa ku la puthot arni phan ke ko shopping nang kuri ithu po an pan nang de ta phit an pu ke chong hong nang ni he pinyar ni anta adap thon nam de arning sam ke payment phit ti ti along tin da duk akulat

0: wa khe along ta do chobo che cho ing tung aju tang pen madu ta chingrai un e lake ahok alam binong athe chobo che cho ing tung aju tang polote chepa chor chepa rup mate ke chan ke jar aju tang penak bangso aju tang ke pirthe thip dam pensi nangke plang la pen bang putin ta krovek nang kong ji lasi bang putin ta krovek nang ji aju tang lo lasi bangso aju tang pen kaching rai mate ke kroi thek the pulote lake pirthe aron karkan mate apun achak ka ve abang phu pusi pudam nang kong ji pirthe mindara thak ke do prong akar bia tumle thangnat chini ne pusita chobuche chu ingtung kache pachor chepa rup aju tang aron atang abang ke arna marnia kai pensi nang pinchong aju tang lapen munir atum ke chan ke jar aju tang pusi arna marnia tumta nang ka pinchong lo kachu buche kachu ingtung aju tang pulo tang te penang an ang deng ang hoi lapen ang thun awe lake lapuson hello ke cheng si piso some ke en lapen penan sopo ke do matang te chepa chor chepa ru hini sosu ka chopa the lapen kalana kalahon lapen ke thom hembang sia phan kachari kachalom phli tirim matum aphan kachikimo matang te kaching du lahai hui hello lasi lason phli ajutang nili ke thanpon lahai hui ka duk kawe ingsir ing chap dam polotang te ahok pet lapen khe aphan akenang sot puang thek je thek dam longji lasi litu kadu kaveta munthi dam pen ingsir ing chap dam si kopuson si labang so jutang ilitu ka chirai kom ver jima mate ilitu ke pareng sab ver jima aputhak itum arpudo lasi pini nilhin pen ilitu kar bia khelong chobuche chuing tung ajutang alam theke lapan si kang tonik lo
1: Don Marlietum, Lapuanapor, Nanglitum, Samsoning Tipen, Chobuche, Chuingtung, Ajutang, Poatipi, and Pen, Lamjir Ketanpon, Arjulong Ictangla, Lucky Akaswani Dipu, Non Studio Korea Por, Porpai, Trok, Nangplang Tanglo Posi, Kisanwani, Ingdeng, Kritroxi, Pini, Asamisalampen, Kirot, Keparjuponcheng, Nanglitum arjukta lake akaswani dipu

Don Marliatum, Nanglitum. Hindi alun ang deng along pen. Bupen hajur kapen kilun pon. Kitne hi sagar polunjir arjulong iktalo. Adun tu mati kijut sialunjir arjik sinang laki. Bupen hajur kapen kilun pon alun. Alun alam te meri payal bole. Totang te arjik sinang alang lipen kilun pon labang solun.

Don Marlia tum la pana por nang li tum karbi det long ri ching hona luna jai mek ang deng ang long pen lunjer ar julong ik tang lo la ke akaswani dipu non studio guria por por pai trok siro minute krip ho nang pleng tang lo posi asami salu nang deng ang long pen pini Dr. Bhupen Hazurika mahangi thegarani pen pachitondon pen Dr. Bhupen Hazurika pen asamis alun kilun alunjer arjuik longpo totang te arjuik sinang alang lipen kilun pon Bhupen Hazurika lapen Anju Devi pen alang litum bahining pa che thak pon alun alun alam the kopalote pindhilu po totang te arjuik sinang alang litum pen kilun pon labang solon

0: te arjuk senang alang litumpen jihot jiput.
1: Pia puthak chhot chhot ponchia phanpura doctor joyce terang pia phan chopha ponlo tase doctor nangli phan korwang thu lapen kardom nang pachariklo
2: kardom akiching si apor pipon pa churu ponlo
1: tangte doctor physiotherapy pu ku pia phan si ki pudamiklo nangli than ponik chima
2: pini ili tum chini ponna physiotherapy pu koma phan si ki pu pen koma phan si ki hang pon ma puke physiotherapy ke is autonomous health professional developing maintaining ke muni rakai ke do an pa restore ja phan la pen ke is evidence based practice
1: tangti physiotherapy kache langdam kupia kenang sollo
2: physiotherapy ke chelang la ke kenang sot hangjang ili tum ke su ho chelang dam tong ti te moke miji popor nang pik ti ti la pen siksa khoi ti
1: tang te ili tum ku piang the ka chelong pen si physiotherapy nang ji pu chini ik po
2: ili tum ke so ke long a ho men men la so ke so bang dam de de ti ali te dam de la phita chi wang thu ju ti ting ya ke so bang ke ar ji ding cha ti ti la so hut bang ke nang ni tum physiotherapy phan chelang dan da se ke me non so ni tum limited range of motion de men men iri hai iri keng hai ching thurun e ke chiklemun e ke pakengun e po por ta limited por do kok ti ti la so hut adi la so che paklang dam dat se me la pen poor balance and coordination pu put ke la so hut bang ke men men karja pading no parja blote ekdom chingkoi po nang nak ti ti ke dam lo te chingkoi po nang nak ti ti la so hut hedi la poor hedi balance pu lo de inge poor coordination pu tai sid lo la so hut bang ke nang coordinate bang me me de nang pinison ke pachon lo pu te aso ke pachon long le le den manani le dam rong na ne dam mi pu pu le dam rong ke dam hota keng lep pen dam thek the hedi la so phan ke poor coordination pro de ki isi nang tum si chini ta isi do nang li tum fracture no dislocate de no kisu do koglo pute lata chuka chapaklang dam phit me mu la son thot pen si na ni kisu arji ding clue pen recurring kisu pupu mane kisu lo ke mid that lo ke mid data phi bang ke avelo puchi chitin po sita son kisu a phi chipur thu de titi especially la kangsa marni hu de la so kisu chipur de titi la mangye chini nang po je mitum kisu bang me mela la so hut bang ne angli tum tala ta chipaklang dam det nang po inge nani injury nani chingkoi du especially sports pathu hu nani khela hu the de nani chingkoi du thala ne injury fracture nani dislocation ajal le du sita la ta po chilang ding nang ne la ta chipaklang dam det si me mu la hai assign hadi nang ni tum chini imoi ki so no ichi thok so no keng ki so no la chini po mati di mi thang ta la so chini pe nang li tum adi la chi cha kare nang ne mani la dak pen si chini nang po je nang li tum physiotherapy po che lang nam nang po
1: ang te physiotherapy pen ko son ko pia ki so pa mi un lo
2: physiotherapy pen ki pa mi un ki so ke do pe la ta kapre kapre ka parts do nonson orthopedics pudo orthopedics a condition a cases long an ke nangli tum thekla pon long pola ari pia cases an hedi la son fracture lo ta ho dislocation lo ta ho la hai ari pia related an ke nang tum la da orthopedic a cases long an ni tum thek long pon po nonson neuro podi neuro puke la ke nerve related condition ang selo brain long hedi lai related affected la brain long effect lai a condition ang selo non so nang le tum la ke ong dung tum non lom tum long bom lo paralysis di stroke tum antalo la ke muni tum long ulo non so parkinson disease pudi la ke progressive disorder lo aphi ong akeso bang hadi mimi ong khai ong titi hadi la so disorder ke inke movement control hadi effect da titi non son idli daily ni tum ki dam ki thur ki claim hai ta di lai alang tum mai claim ni da titi a bank ki claim tremor pu pu mati di bank ki claim adi la son dokok titi lo la long ki isita son diabetic neuropathy pu ta lo di la ta compression of the nerve adi la so pa adi son lo compress da titi la bang na lo effect ko ri ri ke la ki ni tum a king lo a fit la hai long sini tum lo effect da titi inke spinal cord injury pulo do isi do lo la ta nerve like nerve a condition ang silo la dak bang ke spinal cord injury ke ipu pen la signal pa bang wa I bang lo signal phan an hedi movement a jada signal pa bang phan an lo la dak sila so ang bong a signal bang adi problem da titi ma titi la lo la bang ke ni tum lo chini pulo mo ortho ke di rp neuro ke no nerve lo ke di cardio pulmonary condition pulong bang ke adi la an bang ke surgery kuri ri ke di lan lungs no heart no

0: Ana ning kanlo ni aki subang si nong si kecil lang putih labang ke apor nang pik lalu.
1: Tangti labang so physiotherapy ender a physitami sports lahai mate jakong asai hai claim to ik me man.
0: A injury bang kecing koi no injury no ajat no fracture no ajat no la komen tu si ke doma labang elang dam nang po non son a injury bang ada ding ulo engke nanti kisu adim bang intang lo engke abon sai tadi me pa me lo pote nang ni tum patu dam un me engke patu sita patu dam dera pita aso kisu chewang thoma chewang thu thema la talang po nei non so chewang thu jui pote la bang ke chiri nang po mithang tha la hen
1: tangti munir tum are pi amoi kisu la buson ka che than wer la son do la sila hai kisu ki apor apor pen si do chot ma mate ko son nang li than poni che ma
0: ajak a kisu ke kala la son so po do pon ke apor do te specially la kang sam hut ke do kok ti ti la son elo la hai kisu ta ini le kisu kali la dakta history do ji mani tum ke aprang gchingkoi puta joiji kali ta jhak tumke laso ikeng phuki su harji ding olo lai ta dotiti inge lai kiso kyamu tani isibang nang thane lo je kiso long lo ama dolo ma chimi thu dal lo abhi ma ko chiwang thu jui titi ladak bangke ni tum chini ponang po je ni tum lai kiso bang me pa me mela laso kiso bangke nang le tum chilang dam pa me non kopi kisoma koson kisoma pu bang physio tum bang ke anang pini dang treatment ang lang dun pa me po nisis dun pa me po engke men tu pensi kisoma history aja na endun pa me po engke la dak pensi ang tum han ang than thu po je ke so pu wang wang hedi sita la chini nang po je prang kiso pada dur to kok ta the especially ke la si bc ke wang wang kiso ke chi wang wang ke di la hen lo je aprang kiso pora ko chi wang thu ju titi la me pa me me lang bu phan lo na ni kiso do lang bu phan lo la si che pa dang da si me lan
1: tang te ili tum ere pm oi ke so pen che pa jok ji phan ku pc klem nang chi nang li than pon chi ma
0: ni tum ge chire nai ke ge ching si ke ni tum a lifestyle pu pu ma ti ti la si ni tum ki do ke tha ke chu ha di ko son ma la bang ge chelang pon nai ni tum ke non lom ki li mi thang da motor hai do la e king pen dam de si ki om ge ki chu tai ning hang ling ge chu om la hai lo ge la hai a lifestyle pen ke di ki su ta to kok ti ti ni tum ni bang activity save thang da claim kle acha kong da kam da sata claim kle puna lai ke so pen ke di lai ke so chipur da ti ti inge non lom ke mune tum ke kam claim ha di arji ding pik pik ke di non song kang ni ta onon song office no kang ni no ajat no kang ni no ta arji ding pik pik ke isia position te arji ding pen do ver ti ti card job no arji ke ding non song teacher tum ta la son no di arji ke ding pen card job nang nang lok lok na hok medical field long no ajan long no la tum ta kar jab nang long long ke ekta position long adi ar job ong te heng ni ong pu tek ta stress muscle long adi stress to kok ti ti la se indi tum chire ke la hen lo ingni ar ji ding lo pu te ar jab nei stretching chi pini bang phan non sar ji ding ong ar jab ong lo pu te o ching ni nei pu la so mind da do nei inke la hai ke chire ni inke ke chu hai ke chire lang jun bo gei tong yar ju long wer lo lang hai ta jun uni ke activities sa di so sa kam ja kong kam I ibu pro ba kam ta sab tu chi klem ne ke evening so walk pu ta ni tum dam ne ni tum long motor hai do gari do polling si iking pen dam nang ne pu kali non lom ki kisu hai ta klang tap o asi kon si king pen sab sub ki dam ma kon si activities si klem ma lan si ok pran hai phanta kimi
1: tangte nang li ki jut si rara phan ko pe ni ke than ji ka pachi ni ji alam the do ek lang ma doctor
0: ke than po ni ke do e lo se ta ni to mo ni tum charli long o lo physiotherapy tum ko mama phan si ke lang lang son si ke lang lang ma po ta si ki su ke ma jo khem ta ki su po ke do adung a rai tum ki su ke do ti ke la si ni tum ong dung pen mo ni tum han chini no la su ki su lu po te la son chi pa khlang ni pu chi chini ra bang phan than non ka li te mi thang ta la su po mind long kai ta chi bi wer non te o chi pa khlang nam ni ki su a sa bu ki su lu po te o ni chi pa khlang nam ni ba di in ke nang li tum tangka hai dure do kok hai do kok chi pa khlang e pu te government hospital hai ta do di hula dakta physio do dakta chilang dam me kinon son nang li tum physio clinic hai ta do ke hem lies ke hang ni ajat a physio ta do monang

0: pen chinglok pinding sumpot kacheta lon apor en pik puke athe lumjong rong ke do huta loka charli ki hunga jok riso e janga tumalong patum pani duno e rongarlo deng phan posita a ik long kisi klem dun et alang phan ke loka bacharli dun pusi a ik ta thangnat patin ponpe lasi swarlo atum kachisi kache danga por ke enalam ke munthiram thekthe dalo lumjong ani alo kamatha adang thipik anlo ta hai lasi homsera pen kungri nang ke le anta thek dunong le malom so phike homsera bang nangle si pulo
1: o ik lumjong ik nang bang do ma
0: lumjong aphan inki seran si lumjong ke aphir ji thek the pin lo men men homsera inki seran ke lumjong ko pilo ke thak dun ji aho ga ha ke lumjong ma sap ka the rak hikta do chet lo bon homsera tum aphan lang sap ta hai he si ing nek hing pen homsera aphan arjulo
2: nangli tum nangle erlo bong kiwang kibung tar kiang den chepa do de pinbo
1: kupi sila pule ki mong loi lo i neng kungri ta nang dun lo kodak ma ke dolin ji mai ik nangli ta
0: lapuson si kungri ta lumjong aphan thak dun lo
2: ha he mar lo le dam lo ne da ki kang ni adima vedet ke da ha an
0: lumjong ke kathe rak hik ta do aning karong sota do lapen kaphere sota do lasya ninga loke rigrak taklo lumjong a kotar sitting room along si lumjong homsera lapen kungri etum chongni damlo lumjong ko ansi kathe rak hikma kungri ta lason thak thaklo men men ke chinki haiwang lesi malom sopor ke ing samri lo homsera bang ase chepa dosi ningelo
1: ik nangli tum chingki tha nililangi so nang thik pidam po
0: pukang mi pen thur si lumjong han an ki tuna dim along an dam pen mi hip me thor dam lo la so phi kungri bang si lumjong phan ingki pang cheng lo
3: kupini ela ma nangni phanang ke pha ke
0: pu lumjong ta ase che pa do si ing ne hing pen thak nu lo
2: alam ke thang ta ve ani si bong hom se ra long nang ke lu dun alam si
0: pu amat kaning ji pa pleng hai he der lo so pin so posita o ve ato mon ke cheng la pot ke pa pleng hai he pot hai pu kung ri ta lumjong pi si pu ji ma pu am hang le lang sa bhai he se ta lam the ke long ji a phan chong hong ding ta hai lo pu son ba hin yang bong thang na ching ki thek wang ve si ing sam ri a por hut hom se ra bang lang ke so har lung ke thom wan si kungri pen lumjong tumalong nang pate bok dun lo la pen alang tuma phan lang si pulo
1: kupi si thang na ta chingki ke le kang samri ra lo to ja sita lang ge sujun sinang bo
0: homsera puson base bok roi roi ar julong si kongri pen lumjong tum ta aphir che thek pin lo lumjong abang thur si lang ki so ki jun ye han mi endam lo ano tin aphanta ahan mi pipajir lo kongri ta chodeng dun lo lumjong ari deng pen lang ki so han mi ka chodeng dun hut puputa aning sok tok prub an ke dobon masap amahang prek chet chat nang na homsera ke ingnek dun hing hing bom lo kongriya bang ke homsera phan ingnek hing pen meng jai lo lumjong ke thang ta thek dun long le pin lo malom so phi lang ke so jun tang si kongriya bang homsera phan lang ding pen pulo
3: koson lo oi homsera dam lo nang bo
0: aho ha ke lumjong pen lam the ke long der apot aning ta kasik sak lo lasi ke dam ji a phan si chi sik rong lo lasi homsera phan karni pa sik lo pu lumjong ta pejo pejo pen ang ho ching pu thu si ning ye dun lo
2: ki wang tang det ke an cho de le dam pin non anang se ang sa se ta nang tun pi po ma ko son lo bong homsera
0: homsera phan pa the si pu lo la pen homsera ta thak dun lo
1: lani ne ngaling lo jo nige andakang chirlo makusono ningho
3: nangaling lo oi
0: kongrita ingne

0: Ni kini pong ang krang nang po.
1: Puson si chingnek pa hing pa hang si ancho rin tilo. Ancho deta pilote kongri etum hem kache bang jia phan si mathalo. Pu hom se ra bang ke kongri pen lum jong a phan lang po ing nek po. Pu kongri e bang ta hom se ra phan pulo.
0: Kupi si nang kang nek ver mati oi hom se ra.
2: Kali te oi pini nang tum bahai ni na arje mi lot lat nang nak si nang lang re lo ti oi neng
0: thang lo oi nang ta
3: kai arje lo bo bom se ra
2: kali ti pini prek che nang na ho nang tum na arje
1: puson chinki bom che than bom si an ke chota ke tanglo anchodet pen malom so sangrin ti si kongri pen homse ra tum hem kache wangjia phan chisigrin tilo la so hut an ke aporta porphai ge thom bag dolo la silumjong pen chepadi kangrin ti si kongri pen homse ra tum hem che wangrin tilo aho ga ha ke pini pen ke lumjong pen kongri atum akayalong isia ki miang deng an ke lelo Lasi lumjong ta aning alo kaching bui nok ke do anta ahir nang do muchod lo.
4: Jok anang long along ki po alam hancha ke po ansi kang tonik lo. Po thot inkung trok along le chetong tu iklo na.
5: Don Marliatum lapanapor nanglitum. Jok an anglong along ki po lam han chaka porhi arjilong iktanglo lake akaswani dipu non delhi station pen samachar sandhya hindi alampen lapen news at 9 english alampen birta pachetak arjilong po lake akaswani dipu